Kasman be miensa na no nsia bo. Ana ajuara June 2026. Mami ma breaking news we. Unim seri pa bebre na. Anya visa be ko USA ako Canada ako World Cup no. Ba bebre na su ni ticket o mre ko ako he o. Mami ma breaking news ana. Ebacho obi o pet ticket ni bi ako USA ana. Canada ko he World Cup ni bingina. Ajo breaking news ni. But the number be my friend. Breaking news. Unu say World Cup ticket ye hu aye three categories. Bet me mo aye category 2 ni